0: Marisawa.
1: Tis bahala kaya.
0: Israel.
1: Ikaw ah, magandang gabi.
0: Happy Washington. Laila to. Osta asay. Buwaliyo. Kuya na. Aloha po. Buenas noches.